Magandang magandang gabi, Calgary. Ito po si JM as in Juan Manila para sa ating maganda para sa ating magandang gabi, Calgary. Basahin po muna natin ang salita hango sa Biblia. Sinasabi niya ang Isaiah 3:14 to 15. Sinasabi ni Yahweh ang kanyang paratang laban sa matatanda at sa mga pinuno ng bayan. Kayo ang nanira ng ubasan. Ang laman ng iyong bahay ay puro nakaw sa mahihirap. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat and welcome sa ating Magandang Gabi Calgary. At nakikita niyo naman ang aking very special guest ngayong araw na ito. At mamaya po ay kakausapin natin siya tungkol sa kanyang journey. And ang aming topic for today is the advocacy platform. So ang ating guest for tonight will be Princess Rayla Hernandez. Siya po ang Miss Universe Philippines, Kabanatuan, and Philippine Society of Alberta. So magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ang ating telepono, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ito po si Juan Manila, at kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa amin. And if you have also mga tinatawag nating announcement,

with the City of Calgary. Ang Sunshine Jewelries, napakaraming jewelries nito. At ang Friends of Medicare, sila po yung mga silver sponsors natin, mga kaibigan. Ang ating Forgians Logistic, isa sa ating host ng Magandang Gabi Calgary, Smiles Mobile Remittance. Thank you very much. Willow Eye Care. Thank you, Willow Eye Care. At ang Canadian Health and Business College, ito po yung first time na pagsali nila as our silver sponsor. Heartful Heart. Ayan yung mga ano nila. Seafood City, may mga merchandise din po doon. Seafood City Calgary, ang Securer Mortgage, Mortgage by Kathy. Maraming salamat kay Ann Reyes at Charles Glenn Toyota. And of course, ang ating AV Ventures. Thank you very much. Ang Incredible Travel by Alexis. Maraming salamat. Ang ating Mom She Kika. Yun, sinabi niya kanina. Ni Laila, Kika'y daw siya ng 13 years old. Ace Career College. Ang isa sa ating mga universities dito, ang colleges natin dito. At ang silver sponsor na Tarot by C. Buffet Yangtze. Maraming salamat. Ang Sun Life, Life's Brighter Under the Sun. Ang Ice Skating Academy of Calgary. Raptors Auto Glass, one of our hosts sa ating Friday Prime Time. Healing Touch, thank you very much. Edenbrook Funeral Garden ni Rick Pineda. Pangalawang taon na po ni Rick Pineda. Nanbert Manor, pangkatlong taon na po siya. Maraming salamat. Ang Mera Diego Law Firm, yan po ang ating isa sa mga guest din pa. Host din po natin, Fuji Ramen and Sushi, Pinas Brothers, ni Anthony Yang. Maraming salamat. YYC